0: Ia, sa moai, ua mai a tfoi se tamu whainga mo le nei aso. O se whaopoponga le nā mo le whātau o ino a inga mo le nei fo iaso. Ta alosia ua whaamalia ina lau whaafongaanga a e fo i pēa le vi inga i le atua. Ia a ar tātou Paul Kalamele nā sa moa, ia manmia fo inga luenga whai o le vai aso. Ai aua ne ngalo, e toi ki mai fo i laula au whaalongolongo. I lea fo i asfaraile pe a aulia, i lea lofa o lea tua, to e maua to ai fo i se isi wha poponga o le nei lava polo kalame. Ia ai wha tō wha am wha soifua ia sa moa. Tō wha soifua.
1: I love you, Mum.
2: God bless you, Mum and Dad.
1: I love you, Dad.
3: Jesus loves me so much. Do you?